0: SBS Filipino sa mobile, online at radyo.
1: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
2: I grew up with my uncles, tinikong, adobo, parachin na language. Many young Filipino people, but it's yummy.
1: Sa pagpapatuloy ng National Reconciliation Week, kilalanin natin si Lola B, isang proud Larrakia woman na may dugong Pinoy. Paano nga ba niya sinusulong ang kultura at tradisyon ng First Nations sa Northern Territory? Pakinggan.
3: Media exchanges are very, very helpful. No, nagbibigay ng oportunidad sa mga journalists para matuto ng iba't ibang paraan ng journalism.
1: At ilang mamahayag mula sa Pilipinas na delegasyon ng Australian Foreign Affairs and Trade Department bumisita sa SBS. Ang layunin ng media visit, alamin. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito muna ang mainit na balita. Hatid ni Helen Quiñanola.
4: Sa ulo ng mga balita, matinding bagyo humagupit sa Western Australia. Libo-libong mga residente nawala ng kuryente. Partidong One Nation ni Pauline Hanson nangunguna sa bagong national poll. At sa Pilipinas, kampo ni Vice Presidente Sara Duterte inaasahang magsusumite ngayong araw ng tugon sa impeachment sa Senado. Libo-libong residente ang nawalan ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng Perth habang hinahagupit ng matinding bagyo ang baybayin. Nagbabala ang mga otoridad na posibleng hindi pa nararanasan ang pinakamalalang bahagi ng bagyo. Ang malakas na bagyo na karaniwang nangyayari lamang minsan kada 5 taon ay maaaring magdala ng bugso ng hangin na aabot sa 125 kilometers per hour sa Perth at sa mga komunidad sa baybayin ng Western Australia. Nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Perth at mga karatig lugar nito. Ayon sa Western Power, nasa humigit kumulang 10,000 customers ang apektado sa buong estado. Naitala naman sa Busselton Jetty ang bugso ng hangin na 107 kilometers per hour nitong umaga, habang umabot sa 102 kilometers per hour ang bugso ng hangin sa Rottnest Island. Samantala, lumabas sa isang bagong survey na tila ang partidong One Nation ni Pauline Hanson ang kasalukuyang pinakapopular na political party sa bansa. Tumaas ng 4 puntos ang suporta para sa One Nation na umabot na sa 31%. Ayon ito sa Red Bridge Group Accent Research Poll na inilathala sa The Australian Financial Review ngayong araw, Lunes. Samantala, nasa 28% ang boto para sa Labor matapos bumaba ng 3 puntos mula sa huling survey ng polling firm sa isang buwan na ang nakalipas at matapos ilabas ng gobyerno ang budget noong Mayo 12. Pero sa two-party preferred basis ng Red Bridge Poll, nangunguna pa rin ang Labor laban sa One Nation, 51% kontra 49%. Kinuwenta na ito base sa tanong sa mga respondent kung saan nila ililipat ang kanilang gustong partido. Bumababa ang presyo ng mga bahay sa 2 pinakamalaking lungsod sa Australia habang patuloy na nagbibigay ng pressure sa merkado ang mataas na interest rates at mga pagbabago sa buwis para sa mga mamumuhunan. Ayon sa datos na inilabas ng research agency na Cotality, bumaba ang home values noong Mayo ng 0.9% sa Sydney, 0.8% sa Melbourne at 0.2% sa ACT. Bagamat tumaas naman ang presyo sa ibang state at territory capitals, mas

0: Hina ang naging paglago kumpara sa mga naunang buwan. Sinabi ni Cotality Research Director Tim Lawless na ang sinasabing paghinang ito ay normal sa yugto sa sitwasyon ng presyo ng mga pabahay. Pero anya, may iba pang mga dahilan na nakakaapekto rito, kabilang ang inflation, interest rates, global oil shock at federal budget. Samantala, muling nagtipon ang mga demonstrador sa Victoria Park sa Brisbane noong Linggo habang nakatakdang magsimula ang pagsasagawa ng mga imprastruktura sa lugar. Inaasahang sisimulan ng mga bulldozer ang clearing works bilang paghahanda sa pagtatayo ng $3.6 billion main arena para sa 2032 Olympics. Noong Biyernes, Mayo 29, uminit na ang tensyon matapos pursahang paalisin sa lugar ang mga residente ng isang on-site tent embassy. Sa kanyang talumpati sa rally, muling iginiit ni Yagara Elder Geja Kerry Charlton ang pangamba ng First Nations peoples tungkol sa pagkasira ng mga sagradong lugar.
1: We saw a few days ago the fencing contractors were prevented from doing their jobs by protesters. We saw a council officer struck with an instrument at the Victoria Park the other day because he was doing his job. It's not acceptable. And the reality is they've had plenty of opportunity to vacate the park so we can get on with the job.
0: At balita mula sa ibang bansa. Nagbigay ng mga certificate ang Director General ng World Health Organization na si Tedros Adhanom Ghebreyesus sa apat na nurse bilang katibayan na sila ay gumaling na mula sa Ebola sa lungsod ng Bunia sa Democratic Republic of Congo. Ang lungsod ay nasa gitna ng outbreak ng isang bihirang uri ng Ebola kung saan mas mabilis ang pagkalat ng virus sa kabila ng mas organisadong health facilities at pagdating ng bagong tulong. Ayon kay Jean Kaseya, Director General ng Africa Centers for Disease Control and Prevention, may sobra 200 kumpirmadong kaso sa DRC at Uganda, kabilang ang 43 kumpirmadong namatay. Bumibisita si Ghebreyesus sa mga komunidad sa Congo na apektado ng outbreak at sinabi niyang may mga maling impormasyon na kailangang itama.
2: This outbreak is caused by the Bundibugyo virus, for which no licensed vaccine or treatment currently exists. But this is not without hope. Ebola caused by the Bundibugyo virus can be survived with good medical care, and some people here in Ituri have already recovered. Seeking care early makes a real difference.
0: Samantala, hindi bababa sa 45 katao ang nasawi sa pagsabog sa isang explosive depot sa hilagang silangang bahagi ng Myanmar, habang humigit-kumulang 70 katao ang nasugatan sa pagsabog na nangyari sa village ng Kaungtup sa township ng Namkam. Ang lugar ay matatagpuan nasa 3 kilometro sa timog ng border ng China. Ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Taang National Liberation Army, isang ethnic armed group na paminsan-minsang nakikipaglaban sa gobyerno ng Myanmar. Samantala, sa datos mula sa Philippine Information Agency, nasa humigit-kumulang 2,000 Pilipino ang nasa Myanmar, bagamat hindi tiyak ang aktual na bilang dahil sa mga kaso ng human trafficking at scam hub sa bansa. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung may Pilipinong kabilang sa mga nasawi o nasugatan sa pagsabog. At balita mula sa Pilipinas. Inaasahang magsusumite ngayong araw, Lunes, ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ng kanilang tugon sa Senado kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain laban sa kanya. Ayon sa GMA News, sinabi sa isang Senate Media Advisory na hanggang ngayong Hunyo 1 lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi maaaring ihain ni Duterte ang kanyang tugon. Nauna ring iniulat ng GMA News na formal na inihain ng senador o senado kay Duterte ang writ of summons at mga kopya ng Articles of Impeachment noong Mayo 20. At narito na ang lagay ng panahon ngayong Lunes. Sa Perth, maulan at mahangin na may temperaturang 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 17 degrees. Sa Melbourne, maulan at mahangin na nasa 14 degrees. Sa Canberra, maulap na nasa 13 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, maaraw na nasa 19 degrees. Sa Brisbane, maaraw na nasa 22 degrees. Sa Cairns, maaraw na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maaraw na nasa 31 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap

Ang mga balita ngayong araw ng Lunes para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola, ang tabayanan ng ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Correa. Magandang araw!

0: SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
1: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes po ngayon, unang araw ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Nakikinig ba kayo dyan sa radyo? O baka naman nasa telebisyon sa Channel 302? O baka nasa live stream sa SBS Audio App? O baka naman sa aming website sbs.com.au/Filipino? O baka nasa SBS On Demand din kayo live na nakikinig? Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. At syempre kasama rin natin ang naghatid ng balita kanina, Helen Quinyanola. Magandang araw sa'yo, Helen.
2: Magandang araw, TJ. Nako, ng araw ng buwan ng Hunyo. Fresh start, TJ.
1: Oo.
2: Tsaka opisyal na rin na nagsimula yung winter dito sa Australia.
1: Oo, no? Dito sa iba't ibang bahagi ng Australia na nakakaranas ng malamig-lamig na panahon. Bagaman yung mga kababayan natin sa Northern Territory, sa far sa North Queensland, diba? At sa Western Australia na matataas na lugar, karaniwang mainit, parang tropical country, parang bansa natin, diba, sa Pilipinas.
2: Exactly. Except lang doon sa ilang bahagi ng Western Australia, TJ, no? Na may nararanasan pa rin na paghagupit na bagyo.
1: Iingat, no? Ingat yung mga kababayan natin dyan, na bagaman yung iba sanay ata sa Pilipinas na binabagyo at binabaha. Pero syempre, iba pa rin. Dahil nakita ko kagabi, nanonood ako ng balita, Helen, at napakalakas nung hangin dyan sa bandang ilat iba't ibang lugar nga sa Western Australia. Kaya kailangan talaga mag-ingat. At Helen, bukod pa sa mga nagaganap nito, itong Hunyo din, nabanggit mo na unang araw ng winter, unang araw din ito ng mga pagtitipon ng iba't ibang mga kababayan natin dito sa Australia at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at gayon din sa iba't ibang bahagi ng mundo ng Philippine Independence Day, di ba? Ikaw ba naka-attend ka na ng mga ganyan dito sa Australia?
2: Yes, TJ, exciting yan masyado kasi nakakapag halubilo ako sa iba't ibang mga kapwa ko Pilipino na may mga magagandang karanasan na din dito sa Australia, no? Tsaka isa itong magandang experience itong mga festivals tsaka mga gatherings para magbigay rin ng input sa mga kapwa natin Pilipino na nangangailangan ng tulong din.
1: At bukod sa input na yun, isang input sa chan natin, ang pagkain ng isa sa
2: pinaka-inaantabayanan,
1: diba?
2: Yan yung central core ng mga gathering, TJ, yung pagkain.
1: Oh, ikaw ba nung inaantabayan, pagpupunta ka sa isang festival, anong pagkain?
2: Gusto ko yung mga kakanin. Na-miss ko yan kasi hindi karaniwan dito yan, TJ, binibenta, especially yung biko.
1: Sa Filipino shop, meron, pero syempre, minsan pag malayo sa'yo, diba, kailangan namimiss mo talaga.
2: Hindi masyadong accessible kasi medyo malayo sa CBD o sa Central yung mga Filipino shops natin.
1: Kaya yung mga kababayan natin nag-aantay na para po sa mga kababayan natin naghahanap ng mga kung saan bang merong pista o merong mga festival o may gala o may flag raising ceremony, puntahan nyo po yung ating website sbs.com.au/Filipino. Nandyan po yung iba't ibang mga community festivals na magaganap po sa iba't ibang bahagi ng Australia. At kung kayo din ay meron, ipadala nyo po sa amin. Puntahan nyo yung Facebook ng SBS Filipino o Instagram at i-message nyo po kami at baka may nagaganap po sa inyong lugar. At bukod pa, Helen, mga kababayan, ngayong June 1, madaming kaganapan pero meron ding ilang pangkaganapan naman sa balita. Katulad dito sa estado ng Victoria, Helen, nagtapos na yung libreng public transportation na sinimulan po noong Abril dahil nga sa krisis sa langis. Pero matapos naman yun, magsimula naman ngayong June 1, magiging kalahating presyo na lang yung pamasahe, epektibo ngayong June 1 hanggang January 1, 2027. Sako pa rin po ng diskwento na yan, yung mga tram, tren, bus, pero maliban po yung sky bus na ginagamit sa airport, yung ferry at ilang pong regional bus na wala pong subsidiya ng gobyerno. Helen, di ba madami tayong kababayan na talagang mas pinipili mag-commute, ano? Lalo na ngayon na mataas ang krisis ang presyo ng langis. Imbis na magmaneho, magko-commute na lang.
2: Ako, TJ, personally, gusto kong mag-commute. Aside sa nakakatipid ako, tsaka nakakatulong ako sa environment, gusto ko rin yung makita yung, nag-o-observe kasi ako ng mga galaw ng mga tao, kung ano yung mga nangyayari sa paligid ko. Kaya medyo mas marami akong matutunan pag nagko-commute. Unless kung emergency, kailangan na talagang mag-private vehicle.
1: Or halimbawa, bibili ka ng maraming grocery, medyo mahirap bibitin. Pero yung ibang mga kababayan natin, ngayon nagpupunta, ginagamit nga ang bus at tawag dito train. Ikaw ba anong karaniwan na ginagamit mong public transportation sa Australia? Ikaw ay nakabase sa New South Wales, 'di ba?
2: Oo. Usual TJ Metro tsaka train. Pero yung experience ko pagdating ko dito, TJ, naku, kakaiba. Kasi pagdating ko dito, hindi pa ako masyadong aware sa mga transport system dito. So, nagtanong ako sa kaibigan ko, like, ano bang gawin? Ganito, ganyan. So, pinayuhan niya ako, firstly, to install an app. Which is very helpful naman.
1: Oo.
2: Kasi nga doon nagsisimula yung lahat ng impormasyon. At saka, as long as marunong kang magbasa, marunong kang umintindi, hindi ka talaga malilito. Pero DJ, honestly, I got lost. I got lost at first kasi hindi pa ako pamilyar sa mga ruta tsaka sa mga lokasyon.
1: Pero bagong lugar, di ba? Lalo na yung mga bagong migrante na katulad natin pagdating dito, nakakatawa yung ibang minsang mga karanasan natin, di ba? Na-experience natin dito. Yung ginujoke nga sa atin sa Pilipinas, yung nangangain ng tanga, di ba? Minsan may mga ganyang pagkakataon. Pero hindi naman tayo tanga. Dahil ito'y bago sa atin, di ba? Kaya mabuting magtanong at nabanggit mo kayo ng mga impormasyon. Pero yung naliligaw, normal yan.
2: Sa tingin ko normal lang maligaw kasi nasa adjustment period ka pa.
1: Katama. Ito yung mga ilang pagkakaiba, Helen at mga kababayan, ng mga public transportation sa Australia at Pilipinas na syempre nag-a-adjust tayo at minsan nakakatawa na may mga ilang karanasan tayong na hindi natin na-expect na mangyayari pala. Sa Pilipinas, alam natin na madami dyan jeep, di ba? Tayo yung nagta-tricycle. Pwede ka. But meron pa yung mga UV Express, may mga bus at syempre pa yung mga motorbike ngayon, di ba? May yung pang mga apps na angkas, 'di ba, o joyride na sinasabi.
2: Hindi ko 'yan naabutan.
1: Hindi ko na rin naabutan pero hindi ko pa nararanasan, pero mukhang pag-uwi ko ng Pinas, isa 'yan sa mga kailangan ko atang

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Maranasan. Para US traffic.
2: Oo. Ate, yung MRT na may mga tren naman sa atin, medyo nakakonsentrasyon na sa Metro Manila, di ba? Pero madami yes. tayong lungsod. Pero sa Australia, mm-hmm. Helen, ano ba ang mga counterparts sa mga uri ng public transportation?
1: So dito naman sa Australia, TJ, mas streamlined sila. So kadalasan may mga train, bus, mga light rail at saka tram at mga ferry din. So wala yung mga jeepney, wala yung mga tricycle na biglang susulpot lang sa kanto, no? Ito lang. Kuya, bayad po. Buti na lang hindi ko yan nabanggit. Punta ako dito.
2: Or pumara ka.
1: Yes.
2: Bigla kang pumara sa ano, no, sa tram o sa light rail. Isa pa sa pagkakaiba din yung payment at ticketing system, ano, dahil sa Pilipinas karaniwan talaga cash ang gamit natin sa mga jeepneys at sa tricycle. Eh dito di ba sa pagdating mo dito parang hindi ka nagbabayad, Helen, pero pagdating mo sa Pilipinas kailangan may cash ka pa din dahil
1: cash pa rin doon, TJ. Wala kasi silang yung FPOS, hindi pa system doon.
2: Oo, no, hindi yun yung isa sa mga adjustment mo din, cultural adjustment. Pero meron sa atin yung tinatawag na beep card, di ba? Pero sa Metro Manila again itong sa train system na to. Pero sa Australia, Helen, ano ba yung karaniwang mga payment and ticketing system?
1: So dito naman, pagdating naman sa payment at saka ticketing system sa Australia, halos lahat electronic. So sa sinabi na natin kanina na sa New South Wales, may tinatawag tayong Opal card. Sa Victoria, dyan sa lugar mo, TJ, kung nasan ka nang naroon ngayon, may Mikey, tama?
2: Mikey. Timey.
1: Yeah. At saka sa Western Australia, may tinatawag na Smart Rider. At sa ibang mga networks, pwede ka nang mag-tap gamit yung bank card, phone or smartwatch. Ang ginagamit ko at the moment is yung bank card na lang. Kasi minsan, nawawalan ako ng panahon para mag top up.
2: Oo. Kumbaga yung convenience, minsan lalo na nagmamadali ka, di ba? Yes. Eh, minaalala ko sa Pilipinas, yung haba ng pila sa MRT o LRT, eh, magbabayad ka pa lang, minsan naabutin ka na ng siyam-siyam, di ba? So, dito, kumbaga yung diretso na sa telepono mo kung nagmamadali ka, kaya malaking bagay din talaga. At ilan pa sa pagkakaiba, yung route structure or route structure, at ganun din yung pag-hail o yung pagpara
1: pagtawag,
2: o pagsakay mo, di ba? Sa Pilipinas kasi, paglabas mo lang minsan ng kanto ninyo, eh may jeep na, di ba?
1: Pwede
2: may
1: mo nga senyasan lang, TJ, kaya gamitin mo yung mouth mo.
2: Tuturo mo na.
1: Tuturo mo lang.
2: Pagbababa kayo na nga para magpapara ko, kumakatok ka sa dun sa jeep. Ano? Pat sa tricycle din, nandyan lang sa ano ninyo, di ba? Pero Helen, sa Australia?
1: So dito naman sa Australia,

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: O pa, sasakay ka, hindi bubukas yung pinto unless pindutin mo na merong button to open, or meron yung isa pa nga di hihilahin mo yung mas manual, yes, na hindi siyang bubukas. So may mga ilan akong kaibigan na unang dating dito ay naiwan ang trend dahil hindi nila alam kung paano bubuksan ba to, anong gagawin. At kahit hanggang ngayon may nakita ko na ilang migrante pag nakasakay ang trend na yun nga, hindi nila alam kung paano gagawin nila. Oo, anong gagawin ba nila? Bubukas ba to? O hindi, hanggang sa naiwan na ng trend. Ano? Isa ila yan sa mga nakakaaliw, nakaranasan na ating mga kababayan. Na yun nga, ano, na nakikita yan na hindi alam ang gagawin kasi nga, syempre bago, dahil lang sanay tayo sa trend sa Pilipinas, e biglang bubukas ang MRT, di ba? Pagdating sa ano. Pero isa sa mga hindi ko nami-miss sa Pilipinas, yung grabing siksikan sa trend. Nananasan ko talaga parang, yan na di ka na makahinga.
2: Hindi ka pa nagsimula sa trabaho, parang pagod
1: parang,
2: ka na.
1: O, parang uuwi ka na, di ba?
2: Nakikipaglaban ka na sa traffic, parang ubos na yung energy mo doon.
1: Grabe talaga, anyway. No? Yun yung isa sa mga, pero nakakaaliw pa din pag-aalalahanin po. Ilan pa sa mga, Helen, yung scheduled information sa pamamagitan naman sa Pilipinas, yun nga, demand-driven sa atin, no? Minsan, kung pagpuno na yung jeep o bus, minsan nagsasakay pa din, 6

0: spirit doctor.
1: Mm-hmm.
0: My book, Spirituality and Healing. I don't know what to call him, Philippines.
1: There are different in healing.
0: Healing.
1: Yeah.
0: Healers.
1: Yeah.
0: With, so I'm going to have in the medical program teach about traditional healing.
2: Ang Gurdimin Ba Bali ay ang katawagan sa Larakia para sa spirit doctor. Bukod sa pagiging isang manggagamot, ang isang Gurdimin Ba Bali ay guru din ng espiritualidad ng mga Aboriginal.
0: I like to think I've made an impact and change in the health and education systems in the NT for the benefit of First Nations people, and the flow on for that, particularly the hospital, is transferable to Filipino people, Muslim people, people of different ages, genders, political backgrounds, religions.
2: Bukod sa kanyang mga nakamit, ang naging pagkakakilanlan kay Lee o Auntie B o Lola B ay ang kanyang kakayahang manghikayat at ang kanyang pagiging prangka.
0: They call me the Velvet Steamroller.
1: Is that supposed to be a good compliment?
0: That's good. Many people coming from a Western ecocentric point of view that things should be a certain way. No, they don't have to be. You know, in the end, I say, you know, this is Larrakia country first.
1: Mm-hmm.
0: We did it this way. You came lately, John and Luke come lately. You don't tell us our way's not your way's better than mine.
2: Ang ulat na ito ay binuo ni Nikki Gregorio at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
2: At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Maraming salamat muli kay Lola B, kay Auntie B yung tawag nila. Pero nasabi niya nga Lola B na lang daw ang tawagin natin sa kanya sa pagbabahagi po ng kanyang kwento. At malaking bagay na malaman natin, ano, lalo na mayroong mga ganitong klase ng kwento ng mayroong dugong Pinoy at bahagi ng First Nations community. Mababalikan niyo po ang kwento ni Lola B sa ating website. At ganyan din sa Indigenoy, yan po yung podcast series natin ng mga pagsasama po at pagkakaroon ng koneksyon o ugnayan ng komunidad nga ng First Nations. Ganyan din ng mga Pinoy, hindi lamang sa Australia, kundi sa Pilipinas at iba't iba pang bahagi ng mundo. Samantala naman, tuloy-tuloy ang ating balitaan at kwentuhan dito sa SBS Filipino. Sa pagkakataon po ito, ilang pong mamamahayag mula sa Pilipinas ang bumisita sa Australia, lalo na partikular sa SBS. Nagkaroon sila ng media visit at layunin po ng bisita nito na ipakilala po sa mga delegado ang papel ng SBS bilang multicultural at multilingual na broadcaster sa Australia. At kung paano nga ba sa gitna ng pagbabago po o nagbabagong teknolohiya, patuloy pong pinaglilingkuran ng iba't ibang komunidad sa bansa. Kabilang na siyempre ang Filipino-Australian community. Pakinggan po natin ang ulat panayam hatid ni Helen Quinanola.
5: Mula telebisyon, radyo hanggang regional newspapers, bumisita sa SBS ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media organization sa Pilipinas. Bilang bahagi ng International Media Delegation ng Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT. Kabilang sa mga bumisita, ang mga kinatawan mula

0: GMA News, ABS-CBN Cebu, People's Television Network, IBC at Regional Publications mula Luzon at Visayas. Layunin ng pagbisita na mas maunawaan kung paano gumagana ang multicultural media sa Australia, partikular ang papel ng Special Broadcasting Service o SBS sa pagbibigay ng impormasyon sa iba't ibang komunidad at wika. Narito ang buod ng ating mga panayam. So, sa panahon no, ng misinformation at AI-generated na mga content, bakit mahalaga pa rin yung professional journalism?
1: Napakahalaga ng professional journalism. Mahalaga pa rin siya hanggang ngayon kasi meron tayong sinusunod na proseso. Mabusisi yung proseso na ginagawa natin. 3 sources we need to verify. So, sometimes we ask accountability. Pananagutan. Sa Mindanao, halimbawa, ang daming issues, no? At yung iba doon ay sensitibo. Especially when you talk about conflict, culture, and security. Kapag mali o manipulated yung impormasyon, pwede na magdulot siya ng takot o tensyon sa komunidad. At yung professional journalism, yun yung mas may responsibility to make sure na tama, balance, at may context yung lahat ng mga balita na nilalabas.
2: Lalo na sa panahon ngayon, mas kailangan ng mga tao ang trabaho ng mga professional journalists. Alam natin na ang gawa ng isang journalist ay dumadaan sa mabusising vetting process, kumpirmasyon, interviews, at iba't ibang layers ng editing ng kanyang mga superiors bago maipalabas ang isang istorya. The journalist also knows what happens on the ground, kung anong tunay na nangyayari sa isang lugar. First-hand information ang naibabahagi niya sa kanyang platform. Mas makakasiguro ang publiko sa trabaho ng mga journalists bilang source of information.
3: Sa pamamagitan ng professional journalism o kaya yung mga legitimate journalists, dito natin nakikita kung ano yung totoo dahil yung kanilang mga gawa ay na-verify. Alam natin na ginawa nila ang lahat ng kaya nilang gawin upang maging balanse ang kwento, nakukuha yung both sides ng story. At alam natin na hindi ito gawa-gawa lamang.
0: Paano ninyo pinangangalagaan yung tiwala ng publiko, lalo na ngayon sa panahon na maraming tao yung kumukuha ng balita sa social media?
1: Of course, we fact-check, we listen, nakikinig kami sa lahat ng panig, at very important yung pagiging transparent doon sa aming process. Sa Mindanao, mahalaga yung you talk to the local government unit, you talk to different sectors para masiguro na tama yung representation ng kanilang mga storya at lived experiences. Hindi pwede na mabilis, no? Speed versus accuracy. So, yun pa rin yung kailangan nating isaalang-alang.
2: Sa kabila ng iba't ibang challenges, dapat ipagpatuloy lang ng mga journalists at media organizations ang kanilang trabaho, dedikasyon at pagpupursige sa katotohanan. While it's true that many people nowadays turn to social media as their source of information, pero dapat palaging nakatatak na sa isang journalist ang mga katangiang yan. Isa lang kasi ang hanap ng journalist, tanging katotohanan lang. At sa kahit anong panahon, katotohanan ang laging mangingibabaw.
3: Pagbigay ng naaayon na impormasyon at nilolooban na din yung mga platform kung nasaan yung audience. Halimbawa, may mga balita na ngayon na yung mga news agencies o kaya yung mga media outlets sa iba't ibang platforms like TikTok, gumagawa sila ng mga reels na naaayon din sa audience na gumagamit ng platform. Merong mga short form, merong mga photo carousels, postings. Sa pamamagitan nito at pagsiguro na walang butas, walang palpak, hindi mawawala ang tiwala sa publiko. Pinag-iingatan ng isang journalist o ng isang mamahayag ang kanyang kredibilidad.
0: Ano yung pinakamalaking threat ng AI-generated content, no? Lalo na sa news reporting ngayon?
1: Isa sa pinakamalaking threat yung pagkalat ng fake

0: with Diyos. Hindi totoong quotes, yung mga fake quotes at yung mga manipulated images na pag unang tingin mo, akala mo totoo siya. Pero hindi pala siya totoo at misleading, no? Diyan mo na example na siya ng disinformation, misinformation at malinformation. So, pwede niyong sirain yung credibility ng media at i-mislead, no? Lituhin yung publiko. Babalikan ko yung Mindanao kasi meron tayong history ng conflict, political tension, at marami pang iba. Delikado yung maling impormasyon kasi pwedeng magpalalayon ng misunderstanding, yung hindi pagkakaunawaan, o pwedeng magdulot ng panic.
1: Pero hindi dapat na-overpower ng AI ang trabaho, ang ginagawa ng isang journalist. Ito ang magiging threat kung nalalamangan na ng AI ang kakayahan ng isang journalist. Kahit na nariyan ang modern technology, dapat ay mas alam ng journalist ang kanyang gagawin, trabaho at misyon.
2: Ay yung insaktong pagkakahawig sa totoong newscast o kaya yung pagkopya ng mukha at boses ng mga journalist. Merong mga elemento doon na naniniwala ka agad yung tao. So, para sa akin, ito yung nakakatakot pero hindi sinasikripisyo yung mga news values at yung ethics. Mapawalang bisa yung mga AI-generated content na nakikita o nababasa ng mga tao.
3: Paano ba dapat maging mas mapanuri, no, at saka maging careful yung publiko sa mga nakikita nilang mga impormasyon online?
0: They should really verify. Dapat mas paigtingin pa natin yung media literacy. Alam mo, maraming na nag-offer ngayon ng online courses, no? Google, for example, they offer free online courses sa fact-checking, paano mag-determine ng mga fake videos, manipulated images. So, pwede tayong mag-enroll doon. At, of course, education programs. It's a good way. Dapat hindi natin sinishare agad. Think before you click, no? Lagi nang sinasabi yan. Kasi dapat isipin mo kung credible ba yung source. Sa context ng Mindanao, malaking tulong yung media literacy, lalo na sa mga youth, sa mga kabataan, para hindi agad sila maniwala. Actually, hindi lang kabataan, lalo na yung mga senior citizen, kasi sila yung mga vulnerable, no? Madali silang maniwala sa mga nakikita nila, social media. So, dapat we guide them and we teach them, no, how to verify.
1: Dapat ma-improve ang kanilang fact-checking skills ng mga tao. Tinatanong ilan sa papaanong paraan. Una, dapat maging mapanuri sa legit source of information gaya ng mga media organizations.
2: Magiging mas mapanuri ang publiko kung alam nila yung mga dapat gawin. Kaya for me, isa akong advocate ng media information literacy kung saan dapat tinuturo mula sa paaralan kung paano gumamit ng media, paano bumasa ng media, saan dapat kukuha ng news and information.
3: Paano nakakatulong itong media exchange tulad nito sa mga journalists mula sa Pilipinas at saka sa Australia?
0: Very, very helpful. Media exchanges are very, very helpful because it gives opportunities, no? Nagbibigay ng oportunidad sa mga journalists para matuto ng iba't ibang paraan ng journalism, like digital reporting. At ano na ba yung, kasi yung media is ever-changing ang landscape. So, we have to innovate, we have to think of better ways para mas makarelate, no? The public can resonate with us. So, sa mga journalists naman from Mindanao, it's a good opportunity para mapakita yung totoong sitwasyon, yung tunay na sitwasyon at kwento ng Mindanao. It's not just about conflict, but napakayaman na kultura, development, yung resilience ng mga tao.
1: Napakarami kong natutunan sa pagbisita dito sa Australia, kabilang na sa pagpunta sa iba't ibang mga media organizations.

0: gaya na lang ng estado ng freedom of the press, media landscape sa bansang ito at sa amin din sa Pilipinas. Pati sa ibang bansa gaya ng Australia, may mga similar concerns na kinakaharap din ang media.
1: Nakikita namin yung ibang perspective. Sa aming pagbisita ng iba't ibang mga media houses, nakikita namin kung paano gumagalaw yung gobyerno at ang media at kung paano din yung audience na binabasa nila, tinatanggap nila yung mga media content.
2: Habang patuloy na nagbabago ang mundo ng media, nananatiling malinaw ang hamon sa mga mamamahayag na maging mas mabilis, ngunit responsable. Sumabay sa pagbabago ng teknolohiya, ngunit hindi lumalayo sa katotohanan. Maging mas malapit sa publiko habang patuloy na pinangangalagaan ang tiwala nito. Para sa mga mamamahayag mula Pilipinas, baon nila ang mga kaalaman at karanasang nakuha mula sa pagbisita sa SBS na inasahang maaari nilang maiangkop at magamit sa kanilang sariling pamamahayag pagbalik sa Pilipinas. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quinanola.
3: Maraming salamat, Helen Quinanola, sa ulat na yan. At napakinggan nga natin, lalo na dito sa Australia at sa Pilipinas, kahit nasaan man, dahil nga na sa mga banta ngayon ng mga AI or artificial intelligence, at ganyan din yung mga fake news, kailangan po mas maging mapanuri tayo. Lalo na mas maintindihan kung ano nga ba, ito bang source na to? Di ba iba minsan karaniwan ay nag-share na lamang bigla, tapos hindi pa tinitingnan kung ito ba yung lehitimong source o kung saan ba ito galing o ba maniniwala na lang basta-basta. Itingnan muna po ninyo yung source, ano? Malaking bagay po yan para po mas maintindihan natin at ano ba yung pwede natin pang gawin, lalo na para hindi tayo mabiktima nga ng mga peking balita o tayo pa mismo yung panggagalingan, lalo na mga Pinoy, napakahilig natin sa pagbibigay ng mga ganyang o pag-share ng mga ganito. Ayon po sa esafety.gov.au, para po daw hindi tayo makapagpakalat nito, malaking bagay daw na ayun, number one, itingnan natin yung source at credibility po nung pinanggalingan ng story na to. Pangalawa po, itingnan din natin yung mga biases o agenda kung saan nga galing ang source ng balita o ng impormasyon. Gayun din, ikonsidera din kung paano nga ba isinulat ang kwento o ang story na ito. Malaking bagay din daw po yan. At pang-apat din, mas tingnan pa po, mas kumbaga tumingin pa sa iba para daw hindi agad mag-engage sa mga bang ito. Tingnan pa yung deeper dive, ika nga sinasabi nila, para makita yung ibang source nito. Kumbaga, tingnan nyo po sa iba pang source ng information. Kumbaga, i-vet ninyo, itatawag dyan o i-verify para hindi lamang yan. So, ilan lang yan sa mga tips na ibinahagi ng esafety.gov.au para po hindi tayo mabiktima ng fake news. At magbabalik pa rin ang SBS Filipino.
4: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Nay?
9: Saan niya? Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
8: Walang ano, Ma. Napakainit dito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
9: Oo naman!
8: Ang sarap. Salamat, Nay!
10: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
3: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/filipino o i-download ang SBS Audio app. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling at yung mga kababayan.

Kaya natin muli sa mga magnaghahanap po ng mga kaganapan na sa komunidad ng Filipino sa magaganap na Araw ng Kasarinlan o Araw ng Kalayaan ngayong 2026. Ito po yung magaganap ngayong June 6. Ito yung mga ilan sa mga una, pero may mga magaganap pa sa susunod na mga araw, lalo na sa mismong araw po ng Araw ng Kalayaan, yung June 12. Ano? Ilan po dito yung New South Wales, magkakaroon po ng Philippine Independence Day Ball at 45th anniversary ng Philcos North Shore. Ayan, sa June 6 na po yan, ha? Magaganap yan sa DYRSL. Sa Queensland naman, magaganap sa Mount Isa ang Philippine Independence Day Fiesta sa Mount Isa City Civic Center, Queensland. Kamusta po yung mga marami daw Pinoy dyan sa Mount Isa, eh? Kayo po ba isa dyan? At syempre pa sa Cairns naman, ako, ganyan ba tamang ipronouncean? Magaganap ang kalayaan at kasiyahan sa ilalim ng nag-iisang araw. Ayan po yung pamagat sa Cairns, sa Hilton Cairns Grand Ballroom. At sa June 6 din po yan, na hatid yan ng Philippine Cultural Society of Cairns Incorporated. At sa mga taga WA, nako, ingat-ingat po umuli sa mga binabagyo ngayon dyan, ana, magaganap pa rin po sa June 6 ang Independence Day at 40 years of service ng Filipino-Australian Club of Perth Incorporated. Sa Crown Perth naman yan magaganap. Ang kabuuan po ng listahan ay mapupuntahan muli sa sbs.com.au/Filipino. At kung meron po kayo ng mga kaganapan na hindi wala pa po sa listahan na yan, ipadala nyo po sa amin para kayo po ay malagay natin sa listahan na yan. Lalo na sa mga magaganap na mga pista at iba't iba pang pagtitipon gaya ng mga gala at ganyan din ng mga iba't ibang mga flag raising ceremony at tungkol sa Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. At maaari niyo pong balikan ang mga ulat na yan at iba pang mga tampok sa SBS Filipino sa ating website na nabanggit natin kanina. Available din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan. Google Play at App Store. Nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts. At natapos na po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.

0: كولومبيا. Tumar da masana fannin ilimi na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda iyaye ke zaba wa yara fannonin da za su karanta a jami'o'i ba tare da la'akari da muradin daliban ba. Wasu masana sun ce hakan na haddasa rashin kwarewa da rashin sha'awar karatu da ma yawaitar masu canja fanni ko barin jami'a baki daya. Haka kuma masanan sun yi tsokaci kan yadda ci gaba da amfani da tsarin jarabawar share fagen shiga jami'a ta JAMB ke takaita damar dalibai wajen samun fannonin da suka dace da burinsu. Farfesa Abubakar Alkali malami ne a sashen nazarin turancin Ingilishi da adabi a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, kuma ya shaidawa Zubairu Ahmad cewa irin hakan na matukar barazana ga makomar ilimi a Najeriya.
1: Wannan yakan zo ne daga rashin shawara, wato abinda kira guidance and counseling, saboda idan uwaye suka ce za su zaba ma yaronsu abinda suke so ya karanta, akwai wanda zaɓin za su yi shi ne saboda suna gani ya kamata a ce a cikin wannan family nasu ya kamata a ce suna da mai kwarewa ta kaza, wannan kenan. Akwai kuma wanda za su yi saboda suna ganin cewa a'a wannan kaza ya fi ba da kuɗi, da akwai wanda ke yi saboda shawa, kila muna shawa cewa family ɗin mu akwai likita, muna shawa family ɗin mu akwai lawyer, wannan daban ne. Kuma muna son ɗan mai karanta kaza saboda shi kazan nan mun ga wasu da suka karanta shi akasari suna samun kuɗi, suke sa iyaye su tilasta ma yaransu karanta fannin da ba lalle su suke sha'awa ba.
2: Wani irin tasiri hakan ke yi ga shi kwazon shi ɗalibi da ma sakamakonsa a makaranta?
1: To ba shakka akwai matsala, saboda mafi yawa abinda mutum ke sha'awa zai fi jin daɗin yin shi akan abin da aka tilasta mashi. Ko menene shi, ko da ba karatu bane, ga abin da kake so amma aka ce a'a ka bar shi ga abin da za ka yi, to gaskiya mafi yawa akan samu matsala, saboda ɗalibi zai je ne yana yi saboda an ce yayi, ba saboda yana so yayi ba. To babu shakka akwai illa, ya zai iya shafar kwazon ɗalibi ya kasa mayin karatun saboda ba ya san shi. So shi yasa ba ya da kyau a tilasta ma yaro cewa yayi karanta, ya karanci abu kaza. A bari a neme shi me yake so yayi, sai a tambaye shi, in ya fadi sai a tambaye shi me yasa yake son yin wannan ne. So in aka giga cewa hujjar shi mai kyau ce, to sai a karfafa shi, sai a zashi a wannan hanya, zai fi.
2: Da yake kun dade kuna koyarwa, kuma kun sha lura da ɗalibalen da ake fuskanta a irin wannan mataki da wasu iyaye kan ɗauka, shin za ka iya ba da misalan irin yadda kuka ga rayuwar ɗalibi tana kasancewa musamman a makaranta ko a kusa-kusan da yake ɗauka idan har an tilasta masa ɗauka su baya da buƙata?
1: Musamman can shekarun da suka wuce, inda jami'a take ba da dama ana abin da ake kira inter-faculty transfer, za ka ɗalibi ya zo an tura shi je yi karatun da ba wai baya da sha'awa bane, kawai baya ma iyawa. Don haka shekara ta farko sai ga ya faffaɗi, shekara ta biyu in aka yi wasa sai a kore shi. To waɗanda ba su kai ga inda za a kore su ma, za ga suna canjin fannin karatu, suna canzawa, suna komawa wani wuri. To canjin yakan biyo bayan ba wai abin da suke sha'awa bane, yanzu mafita ce ake nema, saboda abin da aka sa su yi din sun tabbatar da yanzu ba za su iya ba. Ina ne ake ganin cewa in aka je za a dan samu sauki-sauki? To wannan mun yi ta gani gaskiya ita samu wannan matsaloli.
2: Masana kamar ilimin haliyar dan adam haka da tunaninsa sun sha nuna cewa akan samu galibin irin waɗannan ɗaliban sukan shiga damuwa. Ko kun taɓa lura da wani mai kama da haka?
1: Akan samu, saboda abin da ke faruwa mafi yawa za ga wani ɗalibi daga nan shi an lalata rayuwar shi. Za ga wannan karatun da ya koma yi din ba zai ba wannan karatu muhimmanci ba, ko kuma za ga daga nan ya shiga gungun wayansu abokai sai ga rayuwa ta canza.
2: Shi akwai misalan kasashen da suka fi baiwa ɗalibai damar zaɓen abin da suke so, kuma hakan misali ya taimaka musu a karatunsu?
1: To abin da na lura shi ne cewa bayan su ɗalibai suna da nasu abin da suke sha'awa su yi, iyayensu kuma suna kama musu, saboda su kaga ba irinmu ba ne. Munan da wuya ga uwaye ƙalilan ne suka damu da ma me ɗansu zai karanta, mafi yawan wallahi wasu ba su ma damu da ma me ɗansu ke karatu ba, ko menene abin nan kwazon shi ba, ko rashin kwazon shi, su wannan baya gaban su. To amma can abin nan lalura shi ne duk shekara a jami'o'i za a koce kowane department, wato kowane sashi zai fito ya baje koli na abubuwan da yake koyarwa, gashi ga sunan in aka koyi course din mu, ga abubuwan da za a iya zama a ƙarshen karatu da sauransu. So ɗalibai sukan zo tare da uwayensu su bi kowane department, kowane sashe, kowace rumfa, yadda ka san ana baje koli, kowace rumfa su zo su duba, wannan department wane department ne, wannan kaza ne,

0: ga abin da kuke koyarwa, ga abubuwan da ɗaliban mu za su iya zama in sun yi karatu. So wani lokaci akan yi sa'a daga wannan bayanin da ake yi, wallahi wani sai ɗaya dauki shawarciya, okay to shi an gamsar da shi, don ka sai ya ɗauka wannan karatun zai yi, mun shayi.
1: Idan har an tilasta ɗalibi ya karan shi abin da wataƙila baya da sha'awa, shi menene illar haka ma ga makomar aikin yi da cigaban tattalin arzikin ƙasa?
0: To ai kaga ita Najeriya ita ƙasa ce ta daban, saboda mafi yawa abin da ka karanta bai jika tasiri kan abin da za ka zama ba. In dai ba misali aikin likita ba, kaga dai babu yadda za a yi a ce wannan kafin ta karanto a ce je likita ya kama hidan mutane, kaga ba zai yi ba. Ko a ce wannan ya karanto walda a kai shi kotu yana shari'a, wannan ba zai yi ba. Amma in ba shi ba, sai ka karanta Turanci ka yi aiki matatan mai, indai Najeriya ce. Ka karanta Hausa ka yi aiki banki, indai Najeriya ce.
1: To kamar hakan yana da illa kenan?
0: A dole yana da illa bana, tunda ai abin da ya kamata kowa a bashi inda ya kware. Kowa a bashi inda ya kware. Ka karanta injinanci to a ganka can wajen harkar gyaran wuta, harkar tituna da sauransu, amma ba office ba. Ka karanta harshe to a ganka wajen koyarwa, wajen harkar labarai da sauransu. Amma yanzu an ce kayo kafinta, an ce to yau kai ne shugaban ƙasar Najeriya. To shi kafinta al'ada shi guduma ya saba da ita. Don haka shi komi ya gani fa kallon kusa yake mai, don haka buga haka zai. Yana da kyau komi mutum ya karanta a ce aikin da zai yi ya tafi a wannan sashen. Amma kaga Najeriya ba haka bane.
1: Kamar professor za a ga kasashe na duniya musamman China haka da Amurka da Jamus za a ga suna kere-kere wasun su jiragen sama. Shin wannan yana da alaka ne da bawa yaran kwarin gwiwa su karanci abin da aka sun fi sha'awa akai?
0: Eh dama daga da ai daga karatu ne. Saboda shi karatu abu ne babba wanda sai an fidda kuɗi. To ta nan ne duk abin da ka gani na ci gaba ai daga bincike ne. Bincike kuma daga karatu ake yin shi. To mun nan ba a bada muhimmanci ga ilimi ba. Za ka ga cewa kullum cikin fada ake da malamai da gwamnati, ba a biyan abin nan, ba a wane ne, saboda ba a bada muhimmanci ga karatun ba. Kamar wanda ke science, wanda ya kamata a ce su ne, ya kamata a ce suna bincike, suna binciko yadda ake kere-kere da sauransu. In ka je ka ga kayan aikin su, za ka ga ba abin wani a zo a gani ba ne. To su kuma kasashen waje su sun san cewa babu ci gaba da za a iya samu sai ta fannin karatu. Don haka suna fitar da kuɗi. Shi yasa za a ga wata ƙasa ta fitar da kuɗi, tana ba da tallafin karatu ga 'yan wasu ƙasashe ma. A shigo ƙasar ta ai karatu, ai bincike, saboda abin da an ka binciko su za su fara ganin shi, za su fara amfana da shi. Mu kuma nan karatu ana yi ne, gwamnati ta ɗauki karatu kawai kamar yadda asibiti take. Kawai dai an ga asibiti na an gina, ga ma'aikata nan, in ma akwai magani, in ma babu oho, akwai dai asibitin. In ma akwai ƙwararrun ma'aikata, in ma babu oho, akwai dai. To haka aka ɗauki ilimi Najeriya. Shi yasa ilimi ya kai yau cikin wannan yanayi da yake ciki. Su manya sun sani, sai su ɗauki yaransu su kai su inda za su yi karatun ƙwarai. Shi kuma ɗan talaka shi ya san yadda zai je can ya karata. Babu yadda za a ci gaba muddin ilimi ba a bashi muhimmanci. Babu abin da ya kai ilimi. Duk wani abu da za a yi, ai daga ƙarƙashin ilimi ne zai fito.
1: Wace shawara za ku iya bawa iyaye masu son ƴaƴansu su zama kamar likitoci ko lauyoyi ko injiniya, alhali yaran na da wata sha'awa ta daban, wataƙila da akwai abin da suka fi so su karanta maimakon waɗannan zaɓi?
0: Ni shawarar da zan ba su shi ne, tun sadda yaron ka zai taso, ka riƙa kula da karatun shi, kaga me yake sha'awa, kaga ina ne yake da ƙarfi, ina yake da baiwa, saboda kowa akwai baiwar da Allah ya mashi. Sai ka lura da ina yake da baiwa, so kuna yi kana magana da shi, in ka girma me kake so ka zama, kaza nake so saboda mi, ka ji dalilin da in ya ce ma don kuɗi, to kaga sai kai saurin sai tashi tuntun da wuri, ja ya hau hanyar da ba mai bullewa ba. In kuma kaga a ya karkata cewa lalle shi ga abin da yake so, muddin dai wannan abin yana da kyau, ka bashi kayan shi. Babban matsalar da muke samu shine rashin guidance and counseling officers. Akwai su amma ba su da ƙwarewa a makarantun ni, saboda shi yaro daga gida da makaranta ake sai tashi. To amma rashi saboda wannan fanni na guidance and counseling din nan, wato ba a bashi muhimmanci. Duk inda yaro yake karatu ya bada muhimmanci cewa a'a an fatsaya an ganar da shi, ba kawai don ya hango wani na rawa cikin TV ba, yace a ni ma ina girma ina so in zama mai rawa cikin TV, ko kuma na tabbata mai waka, eh ni ma zan zama. Saboda me kake so kai waka?
1: Amma menene ya kamata a ganin ku gwamnati ko jami'o'i su akan muhimmancin bawa yara damar zabar abin da ya kamata su karanta?
0: Wato gwamnati ita ke da babban rawar da za ta taka, kuma rawar da za ta taka babba shi ne ta yi tsaye ta kashe jam. A kashe jam ba ta da amfani.
1: To saboda me kace haka professor?
0: Eh wannan jam din ita ce mafarin hana ma yara karatun abin da suke so. Wato kuskure ne a ce wai jami'o'in Najeriya, wai wata hukuma ce can, ita za ta ce ga abin da yaro zai karanta, yaro zai zabi abin da yake so, amma ita kuma ita za ta yi jarabawa.

0: akan samu matsaloli guda biyu inda mutane kila ba su fahimce su ba ko kuma ba a kula sai ake ganin cewa a ai jami'o'i na canza ma yara abinda suke son su karanta to me ke kawo haka ita hukumar jam tana da tsari cewa in yaro zai karanci kaza to sai ya jaraba course kaza da kaza da kaza daga nan sai a ce sai ya ci maki kaza ita kuma jami'a tana da nata tsari cewa duk wanda zai karanci kaza sai yana da credit a kaza da kaza da kaza to mafi yawa nan ne ake samun matsala
1: Professor Abubakar Alkali kenan malami a sashen nazarin turancin Ingilishi da adabi a Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto. Tuma sauraro sai ku garzaya shafin mu na internet wato bbchausa.com inda za ku samu kayatattun labarai da muka wallafa har ma da hotuna da bidiyo. Amma yanzu anan zamu ja labulan shirin a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi a gaida Lawan Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu hada shirin mu na hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.

0: guda uku sun kuma harbi wasu wanda suka jikkata wanda suke da raunuka.
1: Shi ma wani mazaunin garin da ya buƙaci a sake sunansa ya ce ƴan bindigar sun kawo harin ne bisa zargin sun musu shunan ma'aikata da suke musu kwantan bauna.
2: An kira wayan daya don ma ba a san yana gurin su ba. Sai suka ce wai yana hannun su. Wai sai mutanen garin su tura sojojin da suka sa suka kwanta musu su je su anso shi. Wani abu da ba su gane ba shine soja idan zai aiki kaman wannan ƙauyen babu wani wanda ke alaka da wani jami'an tsaro ma. Amma su tunanin su kaman mutanen ƙauyen suka sa a kwanta musu.
1: Ko da na tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ya tabbatar min da aukuwar harin.
3: Tabbas wannan abu ya faru yayin da mutane suke gabatar da sallah tsakanin magariba zuwa isha'i yayin da akwai ruwan sama wanda ake yi a wannan dare inda su wa'innan batagari suka zo suka bude wuta har aka samu rasa ran shi wannan mutum daya da kuma rauni na mutum biyu wanda kuma a yanzu haka jami'an mu suna wurin kuma tabbas ana kokari domin a tabbatar da cewa irin haka ko kuma wani abu makusancin haka bai kara faruwa ba.
1: Wannan na zuwa ne yayin da a jihar Plateau rahotanni ke cewa akalla mutum 8 ne suka rasa rayi kansu yayin da sama da mutum 10 suka jikkata sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai ƙauyen Gong a Jang da ke karamar hukumar Barikin Ladi yayin da mazauna yankin ke gudanar da wani shagalin biki. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta fitar ta tabbatar da aukuwar harin tare da kaddamar da bincike da kuma farautar waɗanda suka kai harin. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
4: To yanzu karfe 9 ne saura minti 16 agogon Najeriya da Niger Rabi'a taron kace ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna dauke da labarin wasanni. A Najeriya shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya alƙawarin yin duk mai yiwuwa domin ganin an kubutar da dalibai da malaman makarantar da aka yi garkuwa da su a Oyo. A cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na X a yau Litinin, Tinubu ya ce ya bada umarnin daukar duk wasu matakai da suka dace domin ganin an kubutar da waɗanda lamarin ya shafa. Akalla yara 39 ne da malamai 7 'yan bindiga suka sace a makarantu 3 na jihar Oyon. Abdulaziz ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun shugaban ƙasar ya yi min ƙarin bayani kan matakan da gwamnatin ta ɗauka.
5: To a wannan tawaga da suka je garin sun kuma yi wato sun tattauna da shugabanni da 'yan uwa da kuma mutanen gari wanda suka kai musu saƙon shugaban ƙasa na cewa ya ba da umarni cewa lallai a tura babbar tawaggar masu kwarewa ta musamman jami'an tsaro masu kwarewa ta musamman waɗanda za su iya bin sahun waɗannan ɓata gari domin ganin cewa sun kubutar da rayuwar waɗanda abin ya shafa. Sa'annan kuma shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa a ɗauki a kafa rundunar kula da gandun daji wadda ake kira Forest Guard domin kula da ƙauyuka da dadazzuka na wannan jiha ta Oyo kamar yadda aka yi a wasu jihohi da dama.
4: Wasu na ganin cewa wannan lamari ya sha faruwa a wani yanki na ƙasar nan musamman arewa maso yammaci da kuma arewa maso gabashi. Yanzu haka akwai ɗalibai a jihar Borno da wannan abu ya faru da su. Ana ganin kamar shugaban ƙasa bai ɗauki irin waɗannan matakan fa a wannan yankunan.
5: Wannan magana ce ta 'yan adawa. Duk wanda ya san yake bibiya abubuwa ya san cewa kusan duk inda wani abu makamancin haka ya faru a shugaban ƙasa yana ƙoƙarin ya ga cewa an yi wani abu ko gwamnatin tarayya a hukumance. Kuma an yi akwai misalai waɗanda suke ta ƙoƙarin yaɗa wannan labarin ƙarya ɗin mun yi ƙoƙarin wato an karar da su ko kuma nuna cewa wannan magana da suke yi ba haka take ba. Duk inda irin wannan musamman abin da ya shafi yara ƙanana
4: to gwamnati ba ta wasa da su. Amma lokacin da irin wannan al'amari ya faru ba a ga shugaban ƙasa ya ce zai ɗauki jami'an tsaron gandun daji a yankin ba. Shin kana ganin waɗanda suka fito daga wannan maganar ba za su ga kamar ana nuna musu bambanci ba?
5: Shi ne abinda nake cewa rashin sanin mutane suna buƙatar maganan gano akan rashin sani. Ai jami'an gandun daji kula da gandun daji already akwai su a waɗannan jihohi. An ɗauki waɗannan jami'ai guda kusan 1,100 a jihohi irin su Borno da Yobe da Adamawa da jihar Kebbi ɗin ma da jihar Niger da jihar Kwara yawanci da a arewa.

0: yanzu haka kusan jihohi 11 na Arewa suna da waɗannan jami'an kula da gandun daji waɗanda tun a watan Disamba na shekarar bara aka yaye su suka fara aiki. Sannan a sauran jihohi kimanin guda hudu akwai inda ana musu training sun kusa su fito su fara aiki.
1: To maganar sansanin soji da za a yi a wannan yankin, shin su ma a ɗayan ɓangaren akwai wannan batun cewa za a je a fasa daji a yi sansanin soji a wurin?
0: Ai ba inda hau sansanin soja, akwai inda hau sansanin soja ma irin Arewa, wato kullum muna kokarin mu rika wato kautar da magana ɓangaranci ɗinnan, saboda ba magana ba ce mai kyau. Kuma idan aka ce an za a kididdiga, ai kusan kashi 80 cikin 100 na harkar tsaro ko kuma ko karfin soja ko kuɗin da ake kashewa ma domin samar da tsaro a Najeriya ai a Arewa ake kashe shi.
1: To zuwa yaushe ne waɗannan ɗalibai ake sa ran za a kubutar da su?
0: Tunai duk wanda ba a hannun duk wanda waɗanda ba a hannunka suke ba ko ba a hannun wanda za ka yi magana ka ce a sake su ba ne, ba za ka iya cewa yau ko gobe ko jibi ba. Amma jami'an tsaro suna iyakar ƙoƙarinsu.
1: Abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya. To a jamhuriyar Nijar, hukumomi a birnin Yamai sun kaddamar da wani gagarumin aikin rusau. Hukumomin sun fara aikin ne a jiya Lahadi bayan cikar wa'adin da suka ba mazauna unguwanni hudu da ke kewayen filin jirgin saman birnin wanda zai shafi sama da mutane 26,000. Mahukuntan kasar ta Nijar sun bayyana yanayin tsaro a matsayin hujjarsu ta gudanar da wannan aiki, sai dai mazauna unguwannin sun nemi ƙarin lokaci don ficewa da kuma a biya su diya daidai da kuɗin da suka kashe. Ga rahoton da Chima'ila Isufu ta haɗa mana.
2: Awon yankuna hudu ne na kusa da hilin jirgin saman Yamai na unguwannin da suka hada da Mutram, Alfa Jadi na ɗaya, Alfa Jadi na biyu da kuma Gobon Tafa. Wannan aiki ya biyo ta kansu. Akalla mutane 26,000 ne za su rasa matsugunansu ta dalilin wannan ɗan rusau da aka fara. Da sanyin sahiyar jiya Lahadi ne, ba tare da zato ko tsammanin mazauna unguwannin ba, hukumomin suka fara zubar da gidajen, lamarin da ya tada hankalin mutanen. Da cikin wasu bidiyon da suka karfaɗe shafukan sada zumunta, aka ga magidanta maza da mata suna kuka suna furta addu'o'i ga hukumomin ƙasar. Abdullahi Haruna shine shugaban kwamitin da ke magana da yawun masu gidajen, ya kuka da wannan lamari yana mai cewa ba haka suka yi da hukumomin ba.
3: Shi gwamna ya bude baki ne ya ce za a rushe ku amma za a daido majen ku, kowa za a ba da niyya. Mutane sun ka ce to don tule ka harkar gwamnati ce kuma ba a jaya da gwamnati an yarda za a ba da diya. Alkawalin da ya doka ko guda bai cika ba. Ya doki alkawali za a kawo mutane komisar shi zo shi aiki shi bincika shi gani menene gidanka. Komisar da sun ka zo aikin nasu ba su yi shi da zuciya guda ba. Tunda ba ka zama bakin kofar gida ka tambayi mai ɗaki, ɗakin ka ƙofa nawa a cikin shi, ɗaki nawa gare ka. Baka shiga ka gani kutanni valor in kuɗin da mutum ya saba. Bayan shi governor da ya ce za a kawo mutane za su zuwa zamna da kai a yi hira da kai a ce maka ga hilinka na za a baka kaza kaza baka yarda ba in yanka gyara a sasanta a samu abun da za a biya ka ka tai.
2: Wannan matar wani soji ce da ya rasa ransa filin daga. Cikin kuka ta nuna tashin hankalinta game da wannan rusau da hukumomin suka kaddamar. Sai dai ita ma wannan matar soja ce, amma da ke fagen daga a halin yanzu ta kira ga hukumomin koli na kasar da su dube su da idan rahama.
4: Ga mu nan mu matan sojawa, mazajenmu suna daji hankalinsu a tashe, nan ga gida kun ko a zo a ce a kwashe mu gidajenmu, ina za mu tahi? Don Allah ku sa tausayin talakawa a zukatanku, ku bar mun gidajenmu, in kun ce ko za ku tada mu, ku biya kowa haccin shi yadda ya kamata. A ba kowa kuɗin shi kafin a zo a rushe mishi gida. Amma yanzu ina ne mutum zai tai? Akwai wanda yana garin ga bai ma san inda zai tai, bai da kowa garin ga. Ina ne zai tai ya nemi daji? Talakawa suna kuka wallahi ko in dai

0: kana kuka cikin gari, gari bai samun lahiya.
1: A cewar gwamnan jihar Yamai Janar Asman Abdu Haruna da ya ziyarci wurin a kwanakin baya, ya bayyana wa mutanen cewa wannan wani mataki ne na gaggawa na kare lafiyar jiragen sama da tsaron jama'a da kuma hanyoyin samar da ababen more rayuwa na kasar.
2: To a gaida Chimaila Isufu da wannan rahoto da ta hada mana. A Najeriya kungiyar kwadago ta NLC ta yi watsi da tayin karancin albashi na naira 100,000 da kungiyar gwamnonin kasar suka yi. Kungiyar ta ce idan aka yi duba da halin da ake ciki na tsadar rayuwa a kasar, ya kamata a kalla a rika biyan ma'aikata mafi karancin albashi na naira miliyan 1. Sakataren tsare-tsare na kungiyar Kwamar Nasir Kabir ya shida BBC cewa idan har gwamnatin ta gaza yin abin da ya dace za su dauki mataki. Ga dai karin bayanin da ya yi ma tattaunawar da ni da shi ta waya.
3: Kamar yadda muka faɗa, yadda aka ji Komrejo Ajero ya faɗa wa shugabannin kungiya, mu ko miliyan da aka ba ma'aikatan Najeriya muna ganin bai kai ga kauda wannan wato radadi na talauci da fatara da aka sa su ba. Saboda haka mafi kankanta albashin kashi 100 muke nema. Wato abin da muka bukata gwamnati ta ma'aikata kila wannan shine farkon wato tayi.
2: To me yasa kuka nemi wannan kudi na miliyan 1 a matsayin mafi karanta albashi?
3: Kamar da ƴan Najeriya suka sani, kowa yana ji a cikin sa yadda kayayyaki suka tashi a kasuwa, wanda kudaden wato shi kanshi kudin motar da ma'aikata suke tafiya da sauransu, da kuma abincin da suke ci da ƴaƴansu da suke makarantu da sauransu, kowa ya san miliyan 1 ba wani abu ne a gurin ma'aikacin Najeriya.
2: Kana ganin abu ne mai yiwuwa ganin halin matsi da ake ciki?
3: Wani halin matsi? Ni yanzu nake jin labarin matsi a gwamnatance. Maganan matsi mun dade muna gaya musu, mu ba mu yarda gwamnati tana cikin matsi ba. Tunda in za ta iya diba makudan kudade, ana ba wa gwamnati biliyoyin naira a kowace wata, ba mu gani a ƙasa ba abin da ake da su. Kuma wannan shugaban kasa ba irin bashi shikan da bai je cikin kasa ba, wanda shi kan shugaban kasan nan kullun kusa a cikin al'amuran more rayuwa yake ciki. Saboda haka maganan matsi talaka ne yake matsi a Najeriya, amma gwamnati ta gaya mutane cewa tana cikin hali na matsi.
2: Kamar zuwa yaushe ne kuke sa ran wannan karancin albashi da kuke nema zai samu?
3: An ta mune koyo suka bayar wannan daidai ne. In ba su bayar ba akwai matakan da muka dauka wanda kuma muna kai. Amma ko mu yau aka dauka aka biya, mun tabbatar da cewa ƴan Najeriya za su gani, kuma sai sun gani a ƙasa tukun mu tabbatar cewa an yi din. Amma kuma kamar yadda na gaya miki, sai mun tabbatar da batun tsaro da kuma maganan waɗannan wato haraje-harajen da aka ta'azabta ƴan Najeriya da shi, da kuma ƙare-ƙaren man fetur da sauransu, addu'a an kawo da su.
2: Idan gwamnati ta kasa cika maku wannan karancin albashi ga yanda kuka nema, wani mataki kuke shirin dauka?
3: Mu matakai an san mu da daukan matakai, sai a zuba ido a gani. Ba matakai bane da zamu fara sanar da su, amma gwamnatin ta kasa cika nata ta gefanta, saboda haka in muka fara namu ƴan Najeriya za su gani. Kuma kada ƴan Najeriya su kuka da matakan da muke dauka, saboda mun sha fada mu ba mu daukan matakai sai mun ga abin da ita gwamnati ta yi, inda renin wayo a ciki to mu kuma sai a saurari namu kifa.
2: Amma a baya kun sha yin irin wannan daukan matakai kuma ba a fiye ganin sauyi ba, kuna da tabbacin wannan karin matakan da za ku dauka za su kawo sauyi?
3: A to sai su kawo sauyi mana, ƴan Najeriya sai su zuba ido su gani. Matakai kan kala-kala ai muna da su, don haka idan gwamnatin ba ta sauya ba kamar yadda muka sani, ƴan Najeriya sai su zuba ido su ga me kuma za mu wannan karo.
2: Comrade Nasir Kabir kenan, sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago ta NLC. To yanzu kuma ga Muhammad Bahari Fage dauke da labarin wasanni.
4: Kwararren kocin Liverpool Ancelotti ya ce ya bar kungiyar a matsayin da ta dace da shi gabanin sallamar shi. Kocin wanda aka kora ranar Asabar ya bayyana hakan ne bayan sukar da ya rika sha daga magoya bayan Liverpool marasa haƙuri. Dan kasar Netherlands din mai shekara 47 ya lashe gasar Premier a shekararsa ta farko, amma an kore shi saboda kammala gasar da ya yi a matsayi na biyar da tazarar maki 25 tsakaninsa da Arsenal gwazuwar gasar. Yanzu dai Liverpool na tattaunawa da tsohon kocin Bournemouth Andoni Areola, wanda ake sa ran zai mai gurbin Slot duk da rashin nasarar da ya yi a wasanni 20 a duka gasanni. Slot dai ya tabbatar ya samo wa Liverpool tikitin gasar zakarun nahiyar Turai mai zuwa. Masu sharhi sun fara tsokaci kan Carlo Ancelotti, kocin da zai jagoranci Brazil zuwa gasar cin kofin duniya da za a fara ran da 'yan kwanaki. Kocin wanda ya horas da 'yan wasan Brazil